0: Piu, ut, piu ngat ngat ngat gawam, utrosil reit atam nunamun, nunanun, piu ngat ngat ngat psikologi, pisti gas ngat ngat, kikus ngal reit, awan neng seskani uksumi, kikus ngal reit witak ngalut, witalut. Taima ukaya kikun kiyaskan piungak natin chali piungak ikunit ki kamukutir kait. Katakit huit chalistit nunami huital rin. Tawam chali pistigas natin pistigas natin chali huitakas huluk. Tawatstun Lik nau riau tai kuinga kuyakan ka lik nau ngeju naila ta pasu pilgut tenga makut lik nau kat pilgut tengi laga kaluki lik nau riau malai piu ngalu tengi piu ngasat kuyaka katamana afkhan tuam Cak mag alak nriku magkuigil ng komisyali. Wita lut. Other than that, tama tumawati ni asik tukut am sika nunalin kagingal ka asik tuk piungaluta Kwanguta yugni kwanguta ukfru malrani ukfum tchun umyakuta utlachtukut umyakuta usuta ariokotak sutatot na tangsak sutakam tamani nunah pagni kwanguta chani nagmini ilait ni angkutak pitakut nunah pagni Nunak paungan. Kang hujak sila kam ta kayo ko taksuta. Mam tris kami subsan. Or anywhere you'll be putang kakam tki. Friend apod sutang kakam tki. Agayo ko taksuta. Pilak tukut. Dosu nitak ngaka.
1: Ni chukne khurup nang dane kapikyo. Ya, toi takwam una khwane khwa sasak chuk chuk 15 adra am kut ne chukne set mi wetal vret kanak katin kanakut kakakun khukwane chayan gichuk nakho.
0: I kitaki ne chukne khwane khwa.
2: Yeah, Waka, good morning. Akan kwani witaunga, yeah, nit nakklinunga. Tawam sit staria rami unokunang rokatuk ren koksar mi kwatin pilachtukut. Unomak kayaka ryukungati 5433131 kwasukhyuk.org ami siyukungautin. Unomak praisangkhtut YKT float coat buktasun malruk dry bag ishatki imkut mtu yuilngut keychainak $100 luimalk gift card